0: abosuno ewo Sri Lanka kai bi etwem mama ni sika mo twem da ntia na odi na odi ne hwe asa na so tententen no na sa hokwa fes na no no na odi agi sika wan fa mani ade obetwe obefiri hoda ntia se da bosuno ise ujalalo kwa mu na ojiji jisika we a funny video eh dio we di adia
1: eh ejamu me nka na wiasim sem dos
0: na bosuno timi kujalalo kwa so jijisika wan mani sika nya dia ka na betwem. We are funny one. Chichi jejo, yente nyimwe, nyamfa mwaba, nyamfa ya topic for today.